Lipfi Ding Dong kha Parapara FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe nga mbara mutero tevhekana tshoṱhe na avhanoni vha no pfhi vho Ricky Rainy zwo itea Pitch Black Afro Matofo Tofo zwo mbo ḓi ri vhea kha muneiba makhelwane hafu hampas salo tshani matshelwane uitani kutengurikani kutenga bed iya nṋe ri khou bvela phanḓa no ramba na tsuka khuda na dzoṱhe dza ḽifhasi devhura mukara lova ḓuvha kana na vhukovhela nṋe ri khou ri khimbi kana mishumo yo mateo yo khwaṱa sa tombo na maḓini vha ḓo i funa ngauri ti vho to i khetha nga khole na iya ri khou livhuwa nga maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipida tsheno mbekana mishumo sina ndavha uri vha ngafhi vha na nnyi vha kha zwifhio enda vhone vha vho khetha mbekana mishumo heino ine ri tou vha na vhutanzi uri vho ṋambatela nayo sa vhulimbo ha thafu ya ndi vhola khuru wa pindua miyagadino betshela masasi thavhanyedza na kale ndi ino shumisa kholomo lowetsha mu Afrika Tshipembe zwi khou tshimbila miyani na ṋamani te ya ari khou livhuwa nga maanḓa na vhashumisano vha tshitshetsho vhuyo zwikhetho zwa zwino nda ri tshi doba maḓomu na masalo ṱhomolela u vhona uri dzi khou tshimbila murandoni tshikurukuru a tshi khou dzhena asi a tshi khou lima mabanga tsimu ya vhathu i khou fhela nga tshifhinga iya kha vhathu ene murangaphanḓa lushaka sa zwe mushi a zwi ita u bva Egipiti zwanḓani zwa fara kulima kanana marathoni lotsha ma Afrika Tshipembe mutsho salidzori mufululu wa kunda lotsha zwavhuḓi nga maanḓa namusi lotsha zwavhuḓi nga maanḓa namusi nga ḽavhuvhili ya ri khou dzhena ngeini star choice avho vhane vha dokotela muima ndi u vhangero kha ini na jini ri ḓo amba navho ri phepo zwa anwani na uri vho fara mini u vhangero kha ini na jini ri dovha fara tshimbila zwavhuḓi nga maanḓa musi ri khou pakula matombo a khwinesa dza mulovha na bambulo vhamba vhamba na bauḽa ra kha ḓivha kenge rumulario ya tshimutapo fundani nati vho swikelo swibajini ndi mandoza na mjuma sidela ndi 50-50 ndi ṅwe na matombo a khwinesa era pakula kha mutshato wa stage the take beat iyo kijana ndi yavho beti ya ndi ḓo to rapiwa alena tshinda yatsho ndi hange yavho beti a tshi khou raro take beat muya uweka u bvele phanḓa u eḓela na mulayo u eḓela nga mulayo uri yavho beti ko kijana ya uri hai dzavho joni dzi ri dzo ḽiwa ndi kani fhedzi ha heya mundende magavhelo aya a shango uyu beti u tou i wisa zwino vha dzhia phanḓa vha ri ha dzo to rafhiwa aḽe na tshinda yadza ndi miseretshena dzangoni ndi notshini tshero okay iya khuliwe na maanḓa vhoṱhe vhane vha tshipida tsheno mbekanyamushumo ndi khou lavhelesa na

0: dice na fatebera o mo kwele
1: tiso
0: ya mo kwele ke bentse na pala ni kendi sa mo kwele ke do wa mo kendi sa araru si bone go rondane ke kole ka bataka re go rondane o farewa mo kwele ke na pala se yo bo mo mare kana tsho se yo bo mo di go wana nyara re tsene mo mo tsera ke di namba 4 ke kole ka bataka re o farewa mpo mo kwele di dokarani araru tsene ka karani mo hare ke ba sa white area ke nana wa bo mem ke kore ka takare o pari wa tate ka itu ka roba khoti ya mo kwele ka itri ka kanga kana ke ba se yo bo mo ka botsuro ke kore di wa bone kombe
1: locha ndi sporo ya uri ndi machelo ne bo vuwa ba tote okay mezo ko chimbra mi anila namani ndi machelo ne uita ne bo vuwa tote wa ngoro ngoro ngoro.

Ndoni ngoku nombetha bafazi. Ende madoda leyo, bafazi ngabethu. Bafazi yethando. Atika ukuthi nono pele. Ayibo Afrika o.

lala bethandaza mina ayinongi shabafundisi bamanga bahamba inyanga bezimithi befuna lamandla mina ayinongi phula abadlela ijelasi bakuthangaze ngenhliziyo izinto zakho mayihlangana mina ayinongi.

Yebo sisi. Usihlalela umculo omnandi kakhulu. Asonwabisa umculo osihlalela wona madikela. Kusho ukuthi iradio le yakuwina. Uzalwe nayo iradio sisi ngendlela oyikhalisa kamnandi ngayo. Hayi mayikhali wireless. Mayikhali umsasaza kahleli yedwa madikela eradio. Kusiphelele lo emdini emqaleni. Danku.